0: tsa bosa dikgang metshameko metlae thuto le maitiso mo TYSFM le Donald Bogosintshwaro mmpudi wa tsone
1: kontsela motho metlae jo raja re le tlhale le bjana ka bukusana ke bona fa me dzwe kana ngile shupa fela go se kona go nya bra taro ma ke tla ke go neela jana ka bukusana gore menna lo wena re tla tswara ya go itisa ka tsela ya ntseng jang mo moshong wa letsa tsila go mpieno jana moretsi wa metho la tshere ke dibela jana gore tota itlara mona go isa vidi simpelo re tle re le bjana ka bukusana di khang tse ke tla tswang ke go di tshwaretse mo moshong wa letsa tsila go mpieno ke tsa gore ya boele tsedimosetso jana moshong wa letsa tsila go mpieno moretsi me tla re morra go nyana re tle re go le bjana tsa rona tsa metshameko tla re morra go tsa rona tsa metshameko re le lebjana tota di judi khang mo re tsamo go tsena ka ura ya bo shupa a tshidibela jalo gore tota ke tla bojona ela jana di a tlhogotsa di khang me tla re morao ga di tlhogotsa di khang re tle re go gopola jana gongwe re tle re go lebjana tsa rona tsa bosa gape me le gone re tle re lebjana ba ile gore ba tla tsoba o ke litsong wa khajana motsa tsingile go mpieno me le ha go ntse yalo morago re tle re go kopana jana le Chief Inspector Banz more yo o tla tswang a ya gore neela jana ka bukutsana go ya ka dipego tsa mapodisi go tswa toroponya go ba se kgaolo ya o maheke moreetsi wa me ka leo ke gore a kere ga se ya go phela ntse ba ile tshabe gore jaanong re tla tswa re tshaba fela jalo ka melaetsa ke tlang ke tshwere ka gano kaga go ya go tsena jalo ka ura ya borobedi fa ka ura ya borobedi ke tla bo ke boela ko morago ka nako eo me ke go tlogele jaana mo diatleng tsa ga modira kana o teng baoliki yo o tla bonga go tsa jaana ka thulaganyo ya rona ya letlhabile dikgang tsa ura ya borobedi mme a tle a tsamaye le wena fela jalo moreetsi wa me go tsena ka ura ya borobong fa le ene ka nako eo a tla bo a boela jaana kwa morago ke dibela gore morago ga ura ya borobong mosong wa gompieno o tla tswa ya go kopana jaana le sešupo arnata o tla bonge go neela jaana thulaganyo ya rona ya kitso ke thebe moreetsi wa me mme kontle ga mo ke gore a kere e robong fela go sekola kgong ya borataro mo nakong e e sa feditseng pelo re tla bo re ya go leba jaana dikgang tseo ke tlang ke buile ka tsone mo nakong e mme le a go ntse yalo motho a metlha ya ke gore a kere itse gore tsa rona tsa bosa le gone mo nakong e ke tla ke go di neela jaana ka boripana ba re ga go tlhagiso dipe tse e leng gore tota motho go tla go tlhagisiwa ka tsone ga itse gone gore dinagagare tsena mebia go tana le maruha le lega le ka mololo mo kgaolong tse di borwa moreetsi wa me kwa le bopong ga o lebile gone jaanong ba re go tlana le maruha le legale ka letseditsana le mololo le mowane mo nakong tse tsa mo mošong moreetsi wa me itse gore letsatsi mo motshamogolo le tla tswala ya go tlhaba jaana metsotso e le 20:29 go ya kwa nakong ya borobedi mo motshamogolo fa le tla dikela gompieno jaana metsotso e le 20:30 fela go tswa kwa nakong ya borataro mme fela ga o tla o le kwa ntle gore jaanong gongwe o iphitlhela o tla bo o tswa jaana mošong wa gompieno ke gore a kere ke tlhagiso fela gone jaanong ba re re na le boemo jwa letsididi moreetsi me re bua jana ka 3°C mo motsemogolo mošong wa letsatsi la gompieno moreetsi me jona a kere ya tota seo sa bo se supa gore motho ga bo gotla go le tsididi ruri jana mošong wa letsatsi la gompieno ha e le gore o tswela kwa ntle o ya kwa tirong motho a metlhe selebale ga se o tswa ka tshete ga se o tswa ka eng fela tswa ka jersey e leng gore mo nakong e tota e tla tswa ya go thusa kgatlhanong le serame se re tlang re se itemogela e le shome fela go se kona kwanya borataro.

ya ba re ke setlhopha se le sa the Dalom Kids ke bona fa betre ka nang le sebele botlhano fela go se kola kwanya borataro a na lwana re tere go le bajana ka bokutsane moreetsame ke gore a kere ya kgang engwe gape e leng gore tota ke ya matlhotlhapelo e leng gore tota mo mošong wa gompieno ke tla ke go enela gore jaanong ke yone e le ya go batliwa ga serepa sa ngwana wa mosimane yo dingwaga di ka nang le sebele botlhano go begwang fa ga a tla tlwa ile a tsena jaana mo lewatlheng mme le go fitlhela le gompieno jaana ke tsaya gore gongwe e tla tlwa e le letsatsi la lesome le bongwe mosimane yo a tla a batliwa gone jaanong ke gore a kere ya eish ga ke itse re tota mo nakong e batsadi ba gagwe ba ba ba ikutlwa ka tsela e ntseng jang ba ba sika ba ikutlwa ka tsela e ntseng jang mme fela ba re go batliwa ga serepa sa mosimane yo go setse go tla go tsweletse gone jaanong tiragalo e diragala jaana kwa toropong ya Swakopmund Moretsi mme ke gore a kere ke engwe ya ditiragalo tse

leng gore ga gola gape e tla entse tlhagelela jana mo teng ga dithelebišene jaaka e seng thelebišene me fela re bua jana ka mafaratlhatlha a internet mo reetsi abe jaaka mo nakong e ba ntse ba tla ba supetsa sešhaba ka ga batlang ba batla ba senka ka gone go bona gore me tota a gona le sengwe se ba tla tswang ba se bona gone jaanong ba re ga go motlhofu go ka batla serepa se se tla tswang se noetse mo reetsi ame mo mo lewatleng bogolo thata jang le e leng gore tota le tla tswa le na le maje mo reetsi wa me yona ke re ke engwe ya dikgang tse e leng gore gangwe le gape motho le nna tota ga ke mo itse mosimane wa teng ga ke ba itse ba masika a teng mme fela motho o ka ikutlwa fela gore me tota mo nakong e a re ba setse ba le mokutlo botlhokong e kae moreetsi abe gore wa bo itse gore ngwana wa gago o tla tswa le mole watleng le mme o sa itse gore me tota sentle o ga kae bogolo thata jang re itse gore go na le gore gongwe ka malatsi a a rileng morago ga go nwela go na le gore serepa se ke tla se tla godimo ga lewatle ga gongwe lewatle le tlhatsa jana serepa sa teng mme fela go ya ka mosimane yo ga ise le mokgwele kwa ntle ebile go setse go tla go tsweletse gone jaanong go setse go tla go tsweletse maiteko a go ka mo batla moreetsi wa me jona kere ya ke dubela gore gongwe motsatsing la gompieno jaana re tla tswa re ya go bona a e nngwe gape update go utlwa gore metota a ruri ba mo bone ba re se se botlhokwa ke gone gore gongwe jaanong mosimane yo a tla a bonwe a neelwe balosikelo gago gore ba tle ba ye go mo neela jaana phitlho e e rileng moreetsi wa me jona kere ya ke e nngwe ya dikgang fela tse e leng gore mo nakong e tota motho di a bolo ditladi e utlwisa botlhoko gone jaanong utla fela fa a re bua jana ka engwe gape dikgang mo reetsi ke tsaya gore o itse mokgatlho wa NASCOM ke tsaya gore mo nakong e tota gongwe o tla o le motlhami gone jaanong o itse mokgatlho o le wa Namibia Society of Composers and Authors of Music ka bokutsane NASCOM mo reetsi wa me ba re mo nakong e ba setse ba na le boetelele pele jo bošwa jo bo tlhomameng gone jaanong go ka tsa mangwaga dikanang di le tharo tsa go nna mo officing mme jaanong ba re modulasetulo wa bone mo nakong e ke mang ga sene Joseph Hailonga o mo itse sentle ge motlhami yole ka leina la Josie Jos ba re ke ene tota mo nakong e tla tswang e le modulasetulo wa boto ya teng mo reetsi jaanong le ga go ntse yalo ke tsaya gore ena a re go na le matlhale a ba dutseng ka one a batlang kgotla ka one gore me tota ruri batlhami ba rona ba selegae batle ba sologelwe molemo ka mokgwa mongwe o o rileng mo reetsi go lo thata jang ga re bua ka tsone bodi royalty se moreetsi wa me ke ora kere yaka go tla go ntse gore jalo e tla re kwa morago nyana ke tle ke gone e le jaana ka bokutsane ba bangwe gape ba e leng gore ba tla tswa ba tlhophilwe mo teng ga boto eo moreetsi wa me ke ora kere ga e le gore motlhami wa rona wa selegae gongwe e tla tswa le dikgang tse e leng gore mo nakong e tota motho di a bo di itumedisa moreetsi wa me le ba go ntse yalo ke ora kere ba re monna gape yo dingwaga di kanang di le masome a matlhano le bosupa go be go fa ga ile a tsiediwa gape jaana di-scammers moreetsi wa me ga ditse re wang kutlwa ke gore a kere di-scammers batho ba e leng gore tota motho ba tla go tseela madi ka bolotsana ba itira o kare motho jaanong wa bo a bereka kwa bankeng mme e tla re hela ga o setse o butlwa mogala gape o re tididing ka ga re wa bona madi a gago a tsamaya hela o iputsa gore he batho mme gata a ya kae ge madi a ke mang yo wa gogang go iragalang mme ke tsaya gore ke kgang e leng gore tota le yona e tla e ntse e tla e buiwa thata moreetsi wa me gona gore ba gaetso motho hala ha go founela a go raya a re o go belela go tswa ko bankeng engwe e e rileng o go belela go tswa ko MTC kgona go belela go tswa ko NBC motho a ntse a bua ka bo tshedimosetso o tshwanetse gore mo e neele ebile go nta gore letsaeng motho a metse gore a kere a kontanye mogala wa teng gongwe tima mogala wa teng ga se o buela gope pele gape le motho wa teng e seng jalo o ya go iphitlhela jaaka rre yo dingwaga dikanang le masome a matlhano le bosupa moreetsi wa me kwa toropong ya Swakopmund yo o ileng a thopiwa madi a kanang 523,739 ka 50 cent gape wa bohelwa hela a thokwang he batho hi man madi a mantsintsi yang ka re 523,737.50 ba tseile batho ba mohuta o ga ba tshwarwe madi a go tshwana jaaka ao a utlwiwang ka bolotsane ga a bonwe le go tsena mo nakong e moreetsi wa me ga gope yo tshwerweng madi a teng ga ise a tle a bonwe ke hela gone gore patlhiso tsa mapodisi di tsweletse hai batho ga di itse re tota ya go dira yang ngwegang o bereketse madi a kana-kana e be le gore jaanong a ya go go tswa mo diatleng hela jaana ba ga itswa itlhokomelentlheng itlhokomeleng ga di itse gore motho o kae ba ya o reng gore jaanong utla fela fa le gone ga o tla bolebile yana kgang engwe gape re bua yana ka moagi wa lefatshe la Namibia yo dingwaga dikanang le masome a mabedi le bongwe yo bo ileng a tlhokafala jaana morago ga go tlhabiwa ka thipa hela gantle ga lapa la ga malomaago moreetsi wa me mono motsemogolo mo gagakagana hela gagakagana gale jaanong dilo tse ka bontsi tse di diragala gare ga

bosigo re bua ka bo 12 o'clock bo 1 o'clock bo 3 o'clock mo mosong motho o ibotsa gore me kana ka nako e ga bo go robetswe re batlaeng mo bosigong ga ke itse tota gore go tla tswa go diragetseng mabaka e tla tswa e le eng mepotso ke gone gore a ruri ha e le gore gongwe ga se tiro e go emisitseng hantle ha o letile koloi gore go thuletse gongwe jang me hela ka nako eo ya bosigo motho go tshwanetse gore ga bo go robetswe kana re bua yana ka go ikilela gongwe ka nako tse dingwe mo reetswe me gore menatenyana e mengwe e motho a le ga o ka dula mo lapeng o tla bona tse tsotlhe tota di go tlhokomologa tse dintsintsi tse di maswe tse motho di go heta moreetsi wa me yo ra jere a je ka go tla go ntse gone jaanong re bua fela jaana ka engwe gape kgang fa go begwa fa ha motho a rre yo dingwaga di kanang le masome a mararo le bobedi le ene a ile a tlhokafala jaana morago ga gore koloi e o neng a le mo go yone tota ya sedan ile ya pitkologa jaana ba re ke mo tsileng ya Okahanja go ya jaana kwa Hochveld le yone tiragalo e diragala jaana gare ga bosigo moreetsi wa me ana motho o sa itse gore me tota ee re bua yana ka Saturday nako tsa bosigo bo 12 o'clock bo 1 o'clock motho tsi gore metota re ga bo go kgwelediwa ka le gale motho a metlhege gore a kere ga ke ha go tla go atlhola mme motho o ka ipotsa fela gore jaanong mme le gale ke gore a kere ke ha motho a rre o tla latlhegetso jaana ke botshelo jwa gago moreetso mme re tla tswa re ya go tsenela jaana kwa teng kwa go utlwa gore metota a go ile ga nna le batho ba bangwe gape gongwe mo teng ga koloi ya teng moreetsi wa me ke gore a kere ya ke jaaka go tla go ntse gone jaanong ba re mafelo a beke eno le gone go ile ga nna le dikotsi tsa dikoloi ka go farologana mo tsileng ele ya ovitoto le gone go ile ga nna le kotsi ya koloi moreetso jaanong se se utlwisang botlhoko ke gone gore ngwana o mosimane o dingwaga di kanang di le robedi ene o tlhokafaletse jaana mo kotsing ya teng gore ga se kotsi per se ga se kotsi gore jaanong ke kotsi mme jaanong ga se koloi e ileng ya pitikulo ga gongwe koloi e ileng ya wa moreetso ka puo e nngwe mme ba re ke mosimane hela ola kgabaganya tsela e re ga kgabaganya tsela be e le gore jaanong koloi kee e tla go motholetsa mothula ya mobola ya moreetso me ke gore ya hei ke kgantse e leng gore tota motho di a bo di utlwisa botlhoko sa itse gore tota re matsapa di a tsaya kae moreetsi wa me yona jena ntse ba ile tsebe ke tla tswa ke go dinela jaana le tse dingwe gape dikgang mo nakong e e sa fediseng pelo a na le wena re tle re ya gore ba jaana ka bokutsane tsa rona tsa metshameko go ka pele ga ditlhabo ke ya go gonela jaana tsa rona tsa metshameko ao ke otlhe o tseye jaana pele tlhamonyana e le yone e tle go tsose jaana mosong wa letsitsi la gompieno e tla re morago ga yone fela na le wena re tle re lebe jaana tsa rona tsa metshameko bašwa ba babedi le bararo fela go sekela konya borata rona ntse ba ile tsebe ba re ke freshly grounds

0: Metshameko, metlae, thuto le maitiso mo TYSFM le Donald Bogosintshwaro. Mampudi wa tsone.
1: Re etsa tsa metshameko ka lentswe la ga Donald Bogosintshwaro. Mampudi wa tsone.
2: Khonsela motshameko ya jona ya kana lona tsetse tlhare tsoletse go tsela bana kong e re itse gore ba re metshameko ya the FIFA World Cup leng se jana sa lefatshe mona kong e ba re re saletse yana ke tlhopa dikanang di le nne mo re tswe metse leng gore bana kong e tota di a bo di setse di tla di gaisana jana mo kgaisanong e ya se jana sa lefatshe mo re tswe metshameko e tshwarelwang jana kwa America, Mexico le kwa Canada mo re tswe ame ba re di tlhopa tsetso tletse leng gore tota motho di a bo di khona jana mafatshe a o tla leng gore a setse a tshwaretse jana metshameko e a setse a dule mo re tswe America re itse gore bana kong e ga ba tlhole ba le mo sejaneng se mo kgaisanong e Mexico le bone ba setse ba tla ba ntshitswe moreetsi wa me re bona fa Canada le bone mo nakong e ba setse ba dule moreetsi go relang gore go na le tlhopha dikanang di le 4 tse nne fela tse e leng gore tota motho di a bodisetse jana go ka tshameka jana sejana se sa lefatshe moreetsi wa me mme le fa go ntse yalo ke gore a kere ba re e tla re mo tsatsing la kamoso kgwedi eno e tlhola malatsi a le lesome le bone re tla tswa re bona jana setlhopha se le sa le France kgona France moreetsi wa me ba amogela jana Spain ke gore a kere ba re dipo gone jaanong di thulane moreetsi wa me France ba amogela jana Spain mme le gone e tla re mo tsatsing le le latelang ka letsatsi la lwaboraro kgwedi eno e tlhola malatsi a le lesome le botlhano moreetsi wa me re tla tswa re ya go bona jana metshameko mengwe gape e diragala e leng setlhopha se le sa England kgatlhanong le Argentina moreetsi wa me England kgatlhanong le Argentina ke yone metshameko ya di-semifinals setlhopha se tlang se fenya ka moso le tsatsi la lwaboraro moreetsi wa me se tla bo se kgabaganyetse jana kwa metshamekong ya makgaolo a kgang moreetsi wa me ke ora a kere ke jaaka go tla go ntse gore jaanong yaanong a England moreetsi wa me ba ya go kganela Lionel Messi ga re itse mosimane o ileng a itshupa gore tota na le bokgoni jo bo rileng le gone mo dingwageng tsa gagwe e leng Lionel Messi moreetsi wa me ke ora a kere ya ga ke itse le gale re tla tswa re ya go e bogela jaana metshameko ya teng ke dumela gore tota metshameko ka bobedi gone jaanong o tla tswa o ya go e reetsa jalo ka tlhamalalo mo semamoeng sa gagwe e leng sa NBC TYSFM ka bokhutsane moreetsi wa me ke gore a kere ke metshameko e tla tswang o ya mogela jaana ka tlhamalalo moreetsi wa me ba re mafelo a beke eno re ile ra bona jaana go na le batabogi ba rona ba marathon moreetsi wa me ba ileng ba nna le seabe jaana mo metshamekong ya kwa Botswana Life Classic Run National Half Marathon e leng ya diragala jaana kwa fatsheng la Botswana moreetsi wa me mme le fa go ntse yalo ke gore a kere ba re ba ga rona e leng Lavinia Haitope mogo le Matthias Simon ba ile ba fenya moreetsi wa me mme a re tle re utlwe ke gore a kere ba re Lavinia Haitope o ile a tsaya kgona o ile a fenya letlhakoring la batho ba bong mme moreetsi wa me mme fela Simon a tsaya maemo a bobedi jaana mo lobelong lwa letlhakori la batho ba borre ka bokhutsane moreetsi wa me ke gore a kere ke kgang e leng gore mo nakong e tota e tla itumedisa go ka bona ba ga rona motho ba tswela kwa mafatsheng a kwa ntle le go ka ya go fenya moreetsi wa me e tla tswa le maemo a bobedi maemo a boraro maemo a bone jalo ba re rile a re mafelo a beke eno moreetsi wa me baagi ba lefatshe la Aforika Borwa le lefatshe ka bophara ba ile ba itemogela jaana gongwe ba tla ba utlwa jaana ka dikgang tse di leng di tswa jaana kwa Cape Town moreetsi wa me gore motshameki wa setlhopha sa Mamelodi Sundowns moreetsi wa me yo o dingwaga di ka nang le 25 yo o ileng a tshamekela jaana setlhopha sa Bafana Bafana o ile a fitlhela a tlhokafetse mo lapeng la gagwe moreetsi wa me yaanong go tsena mo nakong e ruri mapodisi ga ise a tle a bue gore mme tota mosimane yo o tla tswa a kgona rre yo o tla tswa a bolailwe keng gore jaanong re bua fela jaana ka mang ha e sene Jaden Adams mosimane yo ba re o ne a tshamekela jaana setlhopha sa Mamelodi Sundowns o ile a tshamekela Bafana Bafana metshameko e le meraro e Bafana Bafana ba neng ba e tshameka jaana kwa metshamekong ya the FIFA World Cup mosimanyana yo gona ke rere yo o ile a fenyakera o ile a tshameka jaana le setlhopha seo a tshamekela jaana setlhopha sa Bafana Bafana moreetsi wabe jaanong erile gala ga ba tswa kwa World Cup ke ha jaanong a tla go fitlhela a tlhokafetse moreetsi wa me mme le gale ba re nako ga ntse a le kwa metshamekong ya the FIFA World Cup a moreetsi wa me pele ga motshameko mongwe ga wa bone ga ke ithakere ke wa bofelo mo the group stagesng erile pele ga metshameko ke tsa gore ke yone metshameko ya Korea ke ga a itsisiwe jalo gore monna Jaden Adams mme mogolo wa gago kwa fatsing la Afrika Borwa o hetlogetse monna o tlhokafetse, mme hela mosimane wa teng a tshameka metshameko ya teng. Metshameko hela e o sa tlang a e tshameka ke yone e ha ba ya go latlhegelwa jaana mo metshamekong ya round of 32 moreetsi wa me, ke gone ha e re letsatsi pele ga metshameko ya teng, mme mogolo wa gagwe a bolokwa e a hitliwa jaana mo fatsheng la Afrika Borwa. Jaanong ga o ntse o tla o lebile jaana dinepe le di-video nakwa ga batho ba ntse ba kgone kery bone ma Afrika Borwa batshameki ba keteka ba itumeletse go fenya ga bone kgatlhanong le Korea, ene ntse e le mosimane hela a ituletse ka ga le o bona gore manseo sengwe ga se a siama ka ene moreetsi wa me. Mme jaanong ke gore a kere go tsela mo nakong e ga ise re utlwe gore me tota hela ene o tla tswa bolailwe keng, a ke motho o ipolaile, a ke motho o tla tswa bolailwe fela ga ise go nne le ntlha tse dintsintsi tse gongwe dintlha ka botlalo tse e leng gore tota di tla tswa digolotswe gore mme tota mabaka a loso e tla tswa e le eng moreetsi wa me. Jora a kere ya le gale a mo waga gore ba le kakagiso re tle re neele jaana ba masika go ka e ba masika go ka ikgomotsa mo nakong ya go tshwana jaaka e moreetsi me. Ke tsaya gore mapodisi kwa morago nyana ba tla tswa ba ya go ntsha pego ya gore mme mosimane yo tota

ile a bola ba tie eng moretsi wa me go boela jana kwa metsamekong ya the FIFA World Cup moretsi me jo ra jere ba re stoppers kona jere the Senegalese FA ile mo khatlo wa kgwele dina kwa lefatsheng la Senegal go ne jana go be ga faha ba ile ba fire jana ba ko ba jana papethiao ile eng mo katisi yo o ne nga katisa jana stoppers sa Senegal kwa metsamekong ya the FIFA World Cup moretsi wa me yo ra jere engwe gape kgang e leng gore bona kong e ya itumedisa mana me bia batla tso ba ya go utla thata thata ka yone e bile ke tsa gore tota ke yone khang e leng gore e kwa setlhoeng moreetsi wa me ha re bua jana ka phenyo e le ya setlhopa sa a tshete ke bona gore betota setlhopa sa teng ba se bitsa bareng ba re ke the Special Olympics Unified World Cup Division khona ke re ba se bitsa Special Olympics Unified team moreetsi me le gale ke setlhopa sa batho ba bomme ba ile leng gore mo nakong e tota ba dira mo go tseletsa Special Olympics ba ile ba fenya jana tournament gore jaanong ba bidiwa e le the Special Olympics Unified World Cup Division Women's Champions ba ile ba nna le seabe jaanong metshamekong eo kwa lefatsheng la France mme be jaanong ba re ke tournament e ne e na le di-group ka go farologana mme mo teng ga group ya setlhopha sa Namibia Namibia ba ile ba shapa jalo Azerbaijan kano di le tlhano go lefela mme a re metshameko ya bobedi ba latlhegelwa kgatlhanong le Guatemala ka nno e lengwe fela go lefela ba tshameka maleka kgatlhanong le USA ka nno e lengwe fela go setlhopha Namibia ba ile ba tsaya maemo a bobedi mo groupung ya bone ka ntlha di le nne ka morago ga ga Guatemala ba ba ileng ba tsaya ntlha di kanang di le robong jaanong metshameko ya di-semifinal Namibia ba ile ba kopana jana le setlhopha se le sa France moreetsi wa me mme hela ba shapa setlhopha sa France moreetsi wa me ba kgabaganyetsa jana kwa metshamekong ya di-final mo ba ileng ba ya go kopana jana le Egypt mme hela gore ba tshameka maleka le fela go setlhopha mo metshamekong ya nako ya tlwaelo moreetsi wa me mme ya re morago ba ya jana kwa metshamekong ya di-penalty mo setlhopha sa Namibia ba ileng ba fenya jana di-penalty tsa teng ka ntlha gongwe kere ka nno di le tlhano go di le nne moreetsi wa me ke ra kere ke jaaka go tla go ntse gore jaanong ke tsaya gore ke engwe ya dikgang fela tse eleng tota motho re tla tswa re ya go utlwa ka tsone thata thata jang ge mo gare ga letsatsi la gompieno moreetsi wa me ebile le gone ba re basetsana ba ba goroga jana go tswa lefatsheng la France e tla reela ka bo 10 outlo ko bo 9 outlo ko mosong wa gompieno jana be le gore jaanong ba tla go gorogela ha go sia kuti ya kwa ha ba tla bo ba tsewa ba isiwa jana ke tsa gore go na le ha state housing se sa bogologolo se e ba tla bo ba ya teng e ba tle ba ye go kopana jana le batlhankedi ba ba rileng ba ba tla tswang ba ya go ba kgolela tiro ya bone e ba tla tswang ba e dirile mo nakong e moreetsi me ke ra jere ga se ya go betlhae ke mo nakong sa fediseng pelo ke tla bontsha go naela jana tate dijo dikgang me fela tsaya jana e tlhamo motho fa ke ntse ke tla ke go dirulaganyetsa a le wena o setse o na le kgang o ratile go ka feta ka yone o ratile go ka tlhagisa bagaetso tsena fela kga gona kha 21 24 85.

ba re se bo se tlhola se sa feeleng moreetsi wa metso ra jere ya ja kana lo ena se tre tla rotsoletse go tsena mo nakong e jo ra jere ha ile go se tsena le khang e botlhoko re ratile go ka feta ka yone se tshabele ha ile sepe moreetsi wa se roma mo se ke sa ga go gona jaanong o ka se dirisa nako engwe lengwe fela mo nakong e me le fa go ntshelo ana lo ena re tle re ya go le ba jana di khang se di go gapetse motho go tlang go buiwa ka tsone moreetsi wa metso ra jere re bua jana ka di khang tse ileng gore mo nakong e tota le gale ke tla tswa ke go netse jana di tlhogonyana ha le hale go ka gona ela gore me tota re go diragalaeng gore jaanong ga re bua jana ka lefatshe la rona go bua jana ka tsa bapodisi moreetsi wa be go bua jana ka dikgang tse di farologaneng tse e leng gore gangwe le gape di a bo ditla di ama jana matshelo a rona moreetsi wa metso ra kere ke tsaya gore tota botho ke ile ka go neela jana go ya ka kgang e le ya NASCOM gape moreetsi wa me ke tsaya gore go kwa e tla tswa le dikgang tse di itumedisang tse di yang jana go batlhami ba rona ba selegae moreetsi wa me go lo thata jang jaaka mo nakong e modula setilo yo mošwa wa boto e ntšha moreetsi wa me e leng Joseph Ailonga mo nakong e o ileng a bolela fa mo nakong e batla ba na le megopolo e e leng gore tota ba na le yone ba batla go etsenya mo tirisong gore batlhami ba rona ba selegae motho ba tle ba sologelwe ke molemo go ya ka di-royalties tse gangwe le gape go tlang go buiwa ka yone moreetsi wa me mme yaanong ba re tota boto e tla e ne e tswe janangwa ga dikanang di le tharo gore jaanong ba tle ba e tsamaise moreetsi wa me le ba go ntse yalo ke gore a kere ba re go ya ka ditlhopho le phuthego e ileng ya tshwarwa gone jaanong ene Josie Jos Joseph Josie Jos Ailonga o ile a tlhophiwa jaaka modula setilo me vice chairperson ya nna Shinana Ngigo Lefua moreetsi wa me mme le gone ba re other board members gone jaanong ke Martin Moroki o itsege ka leina la King TD ge

bomme ke bona tshwantse bampempe tse bana neketse dilo bomme mena go dingwa bala setlhopha yana ja ja ja ja na go dingwa bala setlhopha yana ka bolela go nopoga kollang yo mo a gona go sena ope mo go bomme bona ka re ya rretse ngwana yo modimo gore go rileng sekara mo a tlhola ka kapare ya gago a re utlwe ngwana wa modimo ka le bona ka le gona go sena ope o tlhomogang pelo jaanong o ipotsa gore go tla yang ke kile ka nna ka bua maloba ka re e tsene nako dingwe dilo di ka baakanyesega di ka siamisega ee ga batho ba ka kgalema ba bangwe o le motho wa mme fela o le ene o ipone gore mogolo wena fela mogolo fela gare ga batho ba mme ke a go bola ke gore a kere go a sejwa go a buiwa go sotlwa bana ba batho go buiwa maaka ka maina a bana ba batho mme o patagane le bone batho bone o le mogolo o tshwanetseng gore o kgaleme gore nnyaga le a tshwanela go dira jalo ee le le batho ba kereke lotlhe o le mme wa kereke batho ba o sebang le bone e le batho ba kereke mme le seba yana gore o mogolo fela a gare ga batho mme o palelwa ke go kgalema gore fela ga go diru yalo nnya sentse o dira jalo nnya o kgalema o thusa o baakanya dilo go apala jaanong ee o kgona bona bosula ja batho bangwe gore batho bangwe ba ntse jang ee mogolo o palelwang ke go kgalema mogolo o palelwang ke gore nya a re reetseng a re utlwang gore e ngwana o seng ka engwe lelelae ee jaanong wa rotloetsa gore batho ba garaswane ba bangwe batho ba lwe batho ba reng ba reng go nne mmaaka go bua mmaaka go llotlhaga nngwe ga ke gore a bona ee go nne tlhakantsuke o le mogolo o le teng o dirang jaanong ga e le gore nna le wena re iphitlha re le mo ditlhopheng tsa bomme ba ba ntseng yana a re tswe mo ditlhopheng tse tswa mo go tsone mme o tswe mo go tsone ba boleletse ba kgalemetse ba latlhisitse maaka go lotlhaganya ga ke ra bona o tswe mo ditlhopheng tseo o ba latlhisitse moo o sa siamang wa go sotla batho ba ba sa ba itse o ile a motho o sa mo itse a itsena bolwei jo botona a ke go bolele moreetsi wa TSFM gore bolwei jo botona ke go ila motho o sa mo itse bolwei jo botona ke go ila motho o sa bolwei jo botona go ila motho o sa mo itse ee ya bona bomme ba ba ila mosadi o ba sa mo itseng yo ee mme ela ela motshwanetse gore a utlwa gore e mme yo gate o ilelwa bontle ja gagwe o ilelwa kolo ya go ntle o ilelwa gore o apere sentle o ilelwa gore o bua sekgowa ee o ilwa ke basadi ba motse ba ba ntseng ba go senang sepe se ba se dirang ba tlhola ba nnetse go seba batho ba mo ile fela ba sa mo itse ba gana go mona a thuso jaanong mo letsatsing la gompieno motshwanetse ke a go gwetlha kere o seka wa ila motho o sa mo itse ke a go gwetlha ke gore a kere yo o tlang ko go wena a kopa thuso le o sa mo itse mo thuse ee se ka ba lelela gore motho o tla go tsela monna ga go ntse a le matlho matlho gale yone se ka ba ya go ila motho o mongwe o mo ile fela gore heta heta monna mme o tloga go bona monna mme o tloga go kgathegela o tla ntse fela monna go ke monna o ntse yang yo o tsewang ke batho monna gago ke monna yo o ntseng ya yo o tsewang ke batho e le motho a le motho o na le ka le o tsewa e mang ee o llela ka batho ba bomme gore e monna me le tloga le re ke monna yo o ntseng yang yo o tsewa go raya gore seo seo sa go a se monna ee ga bona o ila batho ba ilela gore ba tla go tseela monna go mo ga go a se monna mo ee ga o na le monna ee jaanong ke fela pelo fela mme ga gona monna yo o tsewang monna wa bantse a batla go tsamaya wa bantse a batla go tsewa ga ke ra bona ee jaanong dilo tse motswanetswe

mme ga o batla go mo thusa ka gore wa mo jala setse thusa motho ke gona le mo yo mo ilang hela o mo ila hela e tlogela go dira ya e o bona re dira jalo motswane etso so so borloi jo bo koteng le gone go ila motho o sa mo itse go gana go thusa motho hela o gana hela o gana le uha le le heteletse ga ke ra bona e ga gona motho o pa ga go yo tsewang ga gona mosadi girlfriend ya gago etsa wa etsa wa emang ga gona monna wa motho yo o tsewa tsa wa emang ee jaanong a se kang re le ba batho ka leitlho le le sa nnang sentle ya ebile ke ena a tsayang mosadi ama ebile ke ena a tsayang ga gona motho ope yo o tsewa ee ke ena a batlang go tsamaya ke ena a batlang go tsewa ke ka go ntseng ka teng motswane etso ke ralo ke re re tla egarela ka moso tota ga re egarele re tla e tsweledisa gape molatsasing la ka moso re utlwa gore motho wa mme yo mme yo wa modimo o ne a o thuso emang batho wa modimo motho ga ke a latlhega motho ga ke a latlhega o tla kopana le mongwe wa tla mo thusa mme re tla utlwa molatsasing la ka moso gore wa go kopana le mang yo a tla mo thusang ka eng e meraro fela metsotso motswane etso ke go yeng kwa nakong yone e le ya borroba bongwe ke ga re laela jalo ka lekalo ke re motho etso o na le bothata kopa thuso e ke bothata ja madi ke bothata ja itsholelo ke bothata ja botshelo ke bothata ja marato kopa thuso e a re kopeng thuso le nna mpana ke le ga jaana ke na le bothata e mme jaanong

re tswelela jalo moretse e tla re mona go se feli sempelo re fetika re se ke di kang gompieno re fetika tsilo maikutlo le dikgakololo a tjotlhe di tsamaya ka thelelo re ka bo re kgabaganyetsa yana kwa toropong ya goba bus modira ka nna lopang o ka bo a re tshwarela jalo ka gore go tsweletse jang re itse gore gompieno jaana ka nako e le ya lesome re ka bo re utlwa ka molaodi wa kgaolo re Pio Nganate ka gore di tsamaya jang mo kgaolong eo a re boyana ka ditlhabololo le diporojeke tse di sologelang baagi ba kgaolo molemo ke seo ka se sologelang ka nako e le ya lesome mme pele ga moa modira ka nna lopang moreetsi o ka bo a buisana le baagi ba ba farologang ba toropo gongwe ba kgaolo ya Omaheke ba ba ka bo ba batla go ka tsenela tiragalo ya gompieno go utlwa ka maikutlo a bone ka maitemogelo a bone le dikeletso tsa bone tsa gore ba batle go bona ditlhabololo dife mo kgaolong ewa ya Omaheke ke seo ka se sologelang mo tsatsing la gompieno mo thulaganyo ya rona ya thuto ke Thebe.

re tswela la jalo moretsi mo thulaganyo ya rona ya thuto ke tebe mo nakong e a re shebe gore gompieno jaana re keteka eng ba re kgwedi ya phuku e bala lesome le boraro re bua yana ka French fries gompieno jaana di-chips tse re di ratang tse di apewang jaana mo mahoreng re bua yana ka di-chips tsa makwele ba re dijo tse gongwe di-chips tse moretsi ke sejo se se tlhagang yana kwa Belgium mo ngwageng ewa ya 17th century ba re baagi mo kgaolong ewa ba ne ba apela mashole gongwe mashole a Belgium kone a ne a rata di-chips tseo ke gore ga ba gorogile ba ne ba ja di-chips mme di bidiwa French fries ka gore mashole a Belgium a ne a bua se France a ba goroga mo Belgium ba tswa ko campaign ya bone e ne e le mo Belgium ba ne ba batla di-chips tsewa ba ne ba di rata mme hela sešole sa Belgium mo nakong ewa ba ne ba bua se French ka gore kampa ya bone e ne e le mo France ke se ke šone se di chips tsewa di bidiwang French fries mo tsatsing la gompieno mme hela ga o le mongwe wa batho ba ba ratang di-chips tsewa itse gore ke tsone tse o kgona go ka itapolosa ka tsone o ikitsa bodudu ka tsone mo tsatsing la gompieno metsotso e lesome le botlhano morago ga nako ele ya borobongwe.

Ke ya ka le mo go mogaetso mo na go yena ya mo musongo ke re ritise mo go jala mogaetso re ntse tswela pele jalo re di biletse di farologanyeng di kgang tsa rona mogaetso sora ke ya o maheke mo tsela gompieno ke o maheke e le go tla be me tshaba ka lefoko mo sora ya tsatsila gompieno mogaetso mo laudi wa kgalo ya maheke re phiong kanate o tla bana le baretsi le

O reetse o botle ke ya kana re tla re tse re tsweletse re bua ka thulaganyo ya rona ya bašwa mo kgotlheng mo nakong e re bua jalo ka setlhogo se e leng gore ke sa pheko ya letsatsi kapa lefoko la letsatsi la gompieno. Pheko ya letsatsi re lebile jalo mo kganyeng e leng gore ya re o se ngongorege o se tshwenyege, a re etse jalo re re o se tshwenyege. Go tshwenyega go tla rarabolola eng ga o na le matshwenyego? Ga o letela matshwenyego a laola botshelo jwa gago o a go kgona eng ka go ngongorega? A o tla kgona go bona tiro ga o tsoga 'tsatsi le letsatsi o ngongorega o tshwenyega ka kgang ya teng? A o tla bona madi ka go tsoga 'tsatsi le letsatsi o na le matshwenyego a gore ga ona madi? Matshwenyego ga a rarabolole sepe a senya maikutlo le tlhaloganyo ya gago fela. O se tshwenyege moreetsi, o se tshwenyege mošwa, dilo di na le ka mokgwa o di diragalang ka teng mme matshwenyego one a senya. Matshwenyego ke one a e leng gore tshwanetse wa naya Modimo. Ke itse gore thata ga re bua sengwe re be re tsenya Modimo mo teng, o fitlhele e le gore go na le kutlobotlhoko mo e tlelang motho o re bitsang gore ke lekile ka Modimo mme ga gona sepe se se diragalang. O na le mabaka, Modimo o na le mabaka gore goreng dilo tse dingwe di diragala go sena tharabololo, goreng gompieno yana o dutse o na le malwetse a sa foleng. Se tshwenyege ke kgang ya teng, se tshwenyege ke pheko ya letsatsi ke lefoko la gompieno la gore o seke wa bo wa tshwenyega moreetsi dilo di tla siama.

Μεγάλη. Are nyane ke go leletsa la motho a modimo ke go bolela gore ke mo hitetsa ana le ngwanyane o mong a ke re nna ona wa nkhalemela me o nyetsenyola re ya no no re ke go thuse yang no re ke go thuse ya motho a modimo ka lwela no ntsentse o ya no husband wele motho a ka ya no go dira dilo o reporta go gone. Tsala botho ba tsala lwana re tla re tsere le gone fa re ja bona te re ja botebe ka mino mo nat nat the stage re sa go sa ba chao je le di katara ta te tsiri bo chok chok chok chok a re go bana botsa tsila ka mo sotsela pele na o re tshe sromo ba sa go sa ba bara to sa tiwa ya sa fa ma sa ba ri na tla go tswara jalo mo nat nat nat sromo ba se re tiwa je na lwana bo se go le matsega re tsatsila la bobedi tsha re go bana ka lone mo tshumo ntle dire jana ke siye ke metsegile takie.

mo go ka thunyeng jalo ga kopore ye e leng gore jaano ba ne ba tsweletse ba ntse ba tla ba dira. Badiri ba bangwe ba le bane ba ile ba bona dikgobalo, ditlhotlhomiso tsa mapodisi di tsweletse, ba masika ba itsisitswe. Ka labotlhano ko Swakopmund kgwedi ya Phukwi e bala lesome, go bolola fa melelo e sa itsegeng o ile a leletsa jalo rre wa dingwaga tse 57 a itira o kare o bereka mo bankeng le go ka itsese re yona gore madi a gagwe a gogiwa jalo go tswa mo akhaonto ya gagwe le go kopa jalo gore a bule jalo akhaonto e nngwe. Mme ga santse ba tsweletse ba dira jalo re yona dingwaga tse 57 o ile a latlhegelwa ke madi a ka tshwarang jalo 523,737 a ile gore a ile a tswa mo akhaonto ya gagwe kwa ntle ga tetla ya gagwe. Ga gona po yo o tshwereng madi ga a bona, ditlhotlhomiso tsa mapodisi di ntse di tla di tsweletse. Katima molelo go thubela ga motlongwe kgwedi ka labotlhano kgwedi ya Phukwi e bala lesome kwa Cowboy Compound. Katima molelo melelwa o le a dirisa sebetse se sa itsegeng go ka roba jalo letlhaba, go ka thuba letlhaba phefo le go ka tsena mo kagong le go ka utswa megala ya lotheka. Ga gona puo o tshwerweng ga go a bona dilo tsena, ba sepodisi ba tsweletse ka ditlhotlhomiso.

tlhelekele mo re tswatsi wa SFM ka pego tsa rona tsa sepodisi ko Rehoboth tsatsi ke la matlhatso kgwedi ya Phukwi bala leshome le bongwe kwa Dunes Block E ko Rehoboth lesea la kgwedi tse pedi le la tlhokofala kwa lapeng. Go bola kealo fa ma lesea a ile a bona lesea kealo le tlhokafetse mo tlong ba masika ba itsisitswe mo nako ena ga gona pelaelo epe ya gore le tla tswa le bolaile, mme ba sepodisi ba tsweletse fela kealo ba ntse ba tla ba dira ke tsone ditlhotlhomiso. Ka la matlhatso kgwedi ya Phukwi e bala leshome le bongwe kwa Amazonit Street kwa Eros ba belela ba le bararo ba ile ba tsena kealo mo kagong, mme ba dirisa kealo ke sediriswa se sa itsegeng, ba tlhatsela kealo ke mongwa kago me ke fa melaelwa a le mongwe a mo tshosetsa ka thipa, mme ba re yona o ile a leka kealo go ka ba lwantsha ba ile ba tswa kealo ba sia ba sa tsa sepe ba kgona po yo tshwereng ditlhokomiso tsa mapodisi di ntse di tla di tsweletse. Tsatsi ke la matlhatso kgwedi ya Phukwi e bala leshome le bongwe Boitumelo Street Greenwell go ile ga bona setopo sa motho wa rre wa mo Namibia wa dingwaga tse 26 sa kgega mo lefelelo le gore o ne a nna mo go lone. Ba masika ba itsisitswe ba sepodisi ba tsweletse ka ditlhotlhomiso. Ko Jomise ka tsatsi ke la matlhatso kgwedi ya Phukwi e bala leshome le bongwe kwa Matsetse Road mo ditlhareng kealo gongwe mo nageng go le ga lemoga kealo marapo a motho mo nokeng ke mongwe e le gore o ne a batla dikgong. Go bolela kealo fa a ile a fitlhela kealo ke marapo a motho yona le go ka itsese ba sepodisi ba e le gore ba tlile kealo go ka go bona mme ba tsweletse kealo ka ditlhotlhomiso.

Main Road kilometara e le nngwe go tswa kealo ha shopping mall e wa ya ko Askian Hare. Mokgweetsi wa koloi ya Toyota Urban Cruiser o ile a latlhegelwa ke taolo ya koloi a le ka kealo go ka o ile a latlhegelwa ke taolo ya koloi e le a pitikologa ba re motho wa rre wa dingwaga tse 52 yo e leng mokgweetsi o ile a tlhokafala fela fa lefelong la kotsi. Ba masika ba itsisitswe ditlhotlhomiso di tsweletse tsa sepodisi. Kgwedi ya Phukwi e bala 10 go le labotlhano kwa Alicante Court ke kwa Ongwendiva kwa Efidi Lomolunga go bolola fa go ile ga thubela babelaelwa ba ile ba tsena kealo ka go ka roba setswalo le go ka tsena motlong ba tsaya dilwana tse e leng gore ke tsa motlakase megala ya lotheka tse e leng gore mongwe wa ntlo o ile a mogela kealo ke yone alarma e le gore e le ya lela mme a kopa kealo moagisanye ga go leba gore go direga jang mme o ile a lemoga kealo gore babelaelwa ba ile ba tshaba kealo ka koloi ya polo ya Oshakati registration number ga gona puo o tshwereng le gore dilo tsewa tse e leng gore di da tsewa le tsone ga di a bona ba sepodisi ba tsweletse fela kealo ke ka ditlhotlhomiso. Re tsweletse fela kealo mo re tswathiwa SFM ke kwa kgwedi ya Phukwi e bala 10 ka labotlhano kwa Sachheim guest farm kwa Guinness ko e leng gore babelaelwa ba sa itsegeng ba ile ba tsena kealo mo guest house tse pedi le go ka utswa dilwana tse e leng gore ke ano dilwana tsena tse di utswilweng boleng ka tsone ke dollar tsa nambe di le dikete di le 134 ga gona puo o tshwereng ga gona puo se se bonweng ditlhotlhomiso tsa sepodisi di ntse di tla di tsweletse. A re tswelele fela kealo moreetsi wa TYS FM kwa Kehumo le gona la katsatsi ke la botlhano ke kwa Rundu kwa Sunshine melalo o le a tsena kealo mo kagong le go ka utswa dilwana tse e le gore ga go itse boleng jwa tsone ga gona sepe se se bonweng ga gona ope yo o tshwerweng ditlhotlhomiso tsa mapodisi di tsweletse.

ke di garela pe go tsarona tsa se podisi mo ka ditura ka tsa tsikela bo tlhano kgodi ya phuko e bala le shome kwa Siegfried Shitemisa Street Herero location melaelwa o ile a tsena kealo mo nya se se le sa diragala ke gore melaelwa o ile a tsa kealo mogala wa yo mongwe go tswa mo kgetseng ya gagwe ke fa a sia ba sepodisi ba itsisitswe ga tshwara ditlhotlhomiso di tsweletse ka tsatsi ke sontaga kgwedi ya phuko e bala lesomele bobedi mo Vanaheda mo Windhoeko kwa Omwindi Street Hakaana re wa dingwaga tsa masome a mabedi le bongwe yo e leng moswi o ile a tla kealo kwa tlong ya ga malomagwe le go ka kokota kealo le go ka itsiso kela fa a tlhabilwe o ile a wa le go tlhokafalela fa ntlong ya ga malomagwe ba masika ba itsisitswe ditlhotlhomiso di tsweletse kwa katima molelo ka tsatsi ke a labotlhano kgwedi ya phuko e bala lesome melaelwa o ile a tsena kealo mo kagong e se mo kagong mme fela mo phaposing ya borobalo mo jaaka fensetere a ne a bodilwe le go ka utswa megala ya lotheka ga gona po yo o tshwerweng ga gona sepe se se bonweng ba sepodisi ba tsweletse ka ditlhotlhomiso poresa TYSFM e ne le pego tsa rona tsa sepodisi tse ke ne ke go dirilaganyeditse mo tsatsing kena ja gompikeno

bona ba bona le botlhale ke bona ba tshwanetse re kope dikitso mo go bona ke bone ba tshwanetse ba di buleletseng ke bona ba tshwanetse ba re tshegofatse ga ba sa re tshegofatse re tla tshegofadiwa e mang mo rekololo ga Timoteo wa ntla kgaolo ya botlhano temana boraro ya re batlholagadi ba e leng batlholagadi tota o ba tlotle re a itse gore mo lefatsheng batho ba le bantsi ke batlholagadi mme re tlhola re diata ka kwa re ga se batlholagadi re ba gataka ga re ba tlotle re ba tseile ka o kare ke mephato ya rona mo maitsibong a gopokene ke morana Jesu Kriste wa re kopa ka boikokobetso le ka bopelonogo lokwalo lo ga moapostola Paulo a lokwalela Timoteo mošwa Timoteo le le ngwana o mošwa a mo kwala lokwalo lo a mo rokoetsa gore tlotla ba e leng batlholagadi le ba e leng batsofe o ba neye lorato o ba tlotle le ga wena o le monnye ke gone ga matshegofatso a gago a robetseng gone ditshegofatso tsa gago di robetse gone gago

0: yebine belabala ba bazari ba bo jwa ka be shirila lena abe e supa khatego jwana ka meisi urula mo bentuku mo herero location number ya ga ausi ka meisi ka hure nel ach ien 206-3391 nomore ya ga ka meisi ha o batago ya go itshirila number ya go ke 081-206-3391 ke nomore ya ga ka meisi more jwa me ne ne kare mha kare e ke da go tshola le mme o makukus aces le na hiri kore ke batla gore o tshole mha ya o bo tshola ho o ichutja le ne ya kopana na ko ye ya ka mbuja ka gana biloze za gore go shirila go bereka jwang mme kobe moreju o beile tsebe
1: ke kitso e re ya modimo modimo we na go fena ka ngwana ka go shirila na ka tlhago go utswa sengwe sente ke be ke a go lala ngwana ke da go bela ka mogolo ke go ntlo gatse ka go yana o ka re ke ke le gore go no go na le sengwe go no go na le sengwe o shirile jwa o tshenje ma bo ga go jwa o da go loko jwa sengwe na ka ngwana so da ke le go jwa bi ke le gore ho ke jwa se ke le wa nya ka ha ke palela
2: Mhm.
1: Ke re anya ka ka gore ho ke palelo wa go. Ne gore ha ke fose se se mpala ho ngwana ka. Ha ke go shiba ke gore lo ke pala ho ke go romela nyake. Ke re anya ka mo jo go nna ka ra go senke ho a go senke ho a go senke mo da go ka ntse. Ho ne le ma tshe wanjwa ho ne le ma tshe wanjwa. Ka nna le go se se mo bile wa sa ba re kira ho yo. Ke bile ke bi shiba ho ke ba la ha ho. Ke re go ba tsha ke ba sei na ga. Ke re ba tsha ba kre ka ntse ya gore ba ka njola 200 ho ka gore bile ke shiba ka ha se be sedini. Ke re ka ma oluwa ke shiba ka ho. Khona le mo wa 250. Ke ba ka se le go tsa ga tsa ka Mariane. Ka gore meseline ha o shiba ka ha maboga go ha tsene sentle mo name ya. Khona le sekere o le o shiba ka ho maboga go a tsene mo
2: motho jaano ha go le bonyaka jwa sekgowa jo le gore motho ela la ka lengwe ga ena le gorisele ya go rua madecent ranta le gona 250 yo yong go botokasing
1: mogobakaa go botoka gore nyaka le ya go ba shega yo a ke nyakang ka ne ya go shega ngwana ka merebo yago ka gore ebilo tse ke monka ke ke motshwana ga nka go a boa itshwela ga o na le gorisele ga gore re lwa le motshwana ke re on crate ngwana ka re lwa le motshwana ka gore motshwana o bata madi go jwa mogo re nne bata madi go jwa mogo yaano jana le motshwana ga re utswane ke gore re lwa le motshwana ebe ya gore a se kgotse bathima ba ngwana ka yo ga a tse gore o da gore ke itshwego mme e le gorisele ka gore ga o tse motho a itshweo a le siebe mande gorisele e tlo e dira kalong yana ha ile mpopelo ke ga mo ke mra gore ke ga gona molemo ke ga ishirila no molemo mo ke na sa no molemo wi khurisa yo mo ke tsana ne molemo gore a e bole ka ndo ana e shwa yo gore e shwe e jwe ka lo bakala go a re skone sa ka ba a sala mo ke yana ha wa nya ka e ba da ha go shiga mwana ka ba da gore ntsa mme mo khona jo sala mo ke e bo e ga si ipotsa gatse e bo ela yo bo ke tiba ke mo le ba bolwa ke re khurisa le mwana ka ka gore ha e thole hetse gore nna bo go le hena mo le mo tlo re ka o bela ga o jwa mo hospital o se go botha ka nako bona o bonu sa molema bo le mo tswa machoba o tswa gore ha ke re ke ke ke ne a sala mo keng ga o go ba ka nya o ba ka nya mo keng o nna melemo e bo ho go mbira ka tswa ba ka nya ke se peiti ha mbira mo ke re ka o bela ga o phunywa ka na le gore mo khona so ka ba go tiana to so bona bi dire go se se da ka gore maruwa ye tshwana di wa mkhona a boela mokeng ga go go kete ba ba bolang kere go ise ba ngwanaka
2: malo ba tswa ya re committee simula ka uzo go rwa yo a tshwara tshwara mongwe ye le gore yone ya motsena bo bo wa moshiri ya bo bo ya ba ya go
1: moshiri ngwanaka ka moshiri ya go rwa ka ba ka khana ke mapuriso ho ba mpoja le khoshene je rinse tsi ngwanaka ka ba tha kare ba ka bona ke jwa ho jwa ke a go shirira ho jwa ko re mo rumang o tsentse no wang ke tsara hands clap ba jane ha khona ko fete da ho ntshara ke a go shirila me o ka gore me o na le botshelo me ka le bakala gore nena la re covid ha nga ka ba ya la hiwa ho mbe ke dala ke la gore me o da go metse a shikila ya ka go mo shirira ngwana ga ka medumo nyana me ka re salo tsa ka ka bile tsa ka je ke a go bithata gore a bino ka mono sa ka mo shirira ma tsi tu a tshila bona mo ke avantsa mo le kgolo a gar matshwa gar be re be go fetse nna mo tshwara matshwa ho ha na moya ha nka ba ntsha moya bini ni ya ka mo shire ya ntsha moya ti tshara ya juname le na le go gore he ya go la ma decent ha mo ka tole ke hospital ya ka mo shire

0: tamato yo rutya gatsio eh gore kofete a a ya moshina shina moke ya ka moshira ha tsika gore ke ipaka gore motho ana le kofete e demo gona re ntshirila eh me she ile ke a lo amurimu herise eh ya ka shida motama kofete mona ka ke pichara wa junan urutya gatsi
1: o sa tshe gore da go tsena bobo
0: la tsire ha ke gopola sona ko ya ka lwarelo gore tsane ka o shida mmio gore ke ko ye di tshomi ya ka e gula na ngwana ka go tla dikunga bona go tsha go go gona le khopelo gona gore nna le tshwa go ya hospital e
1: mo ithoboga
0: eh ba ke mo ithoboga sa ka mongwa ba ka yo mme ka ke nna le ke ra go ke sikile ke a mo shirile
1: eh
0: a go mo shirila gore ke tshwele bisa ka ngwana ka ma oli a me gona le oli e ke ra ka re tree ngwana ka ke ra go tana hala ke ra go kanja danga se ya teng le zebiyo ko ke a go thakanya gothe ke mo shirila ke na le sethare go ba re diboom van di liebe ga ke le mogala ya tshola kae
1: le ene ke nyaka ke mbaka e
0: tshegatshegaba re sethare sa botshelo sethare sa botshelo teše monosa gape ya go setshogatoge setshogo sa ke monosa ke mo le sentong ke kene sala ga kaya ka re ke le ba go ngwana kabekile go ikukela ke ikukela ke ikukela ka nko ya phiri ke ikukela ke go belago ke thapa ke ula ka edefoletoentaeeketla ka baela pele mogo to nna e ngwana ka morumo wa ntsosa ae ke tsame ke kry-e cofetele haele yaka shela tlhoa bedi baeme gaise moruo gaisentsena e le nnakabe ke lana sethato sa botshelo setsong ke senwa jaanong ga ke bathomi bangwe motho o ba tšhabago monna ga eda o moshile wa go ea go iseja go diralala gore bo moa gore so go a mojela gore o ka gona ba bangwe ba re tho ngwanaka ebile a ka kgotswa kore o mo jele re melemo o mo jele gore ga o ka nna mare ke tsa gona tsela molemo wa gore wa gore ore ka nthang keryashago nakoane ke bakeree kere ga gore ishela go la mogobong ke a disiame go ya ko shereng mme ba bangwe ba ba le go tsaagete gore a itse nna masiame ke jwa mo ba thusa matleke ngwanaka mare mma ba iphira go maka ba thusa matleke ee mare ga a sa iphira go jela ngwanaka go na le molemo wa a le ga bathimo go sile le gona go kisa bathimo ka gore mono na gore a le ga dilo go tsena mo go fiertaga aagan fiertaga go na le mono o na le peipi e le moyongwe ya mono a tshwanele ya ko mosadi peipi e ko gore e kgorometsa dilo tsotlhe ee jaana go na le majwe ga a da a gola ua a go firstopa mo go yone go bo go forsa kanana bo prostat kankere ese bonto bo prostat kankere jwa gago ka gore ke majwenyana ua a jwa mokeng gagwe kore a go ba letshoba le lapa ipiana yako gore moso o jwe bo koba o da go bona monna ga a da a gola ngwana ka moso wa go sa thole o rura ka o ntse o jwa normale ee kore o jwa o boya gatshe o jwa ke paipana eng kore go na le majwenyana mo go yone jaano majwe wa gago monna a molemo ana a wago ga a le a bola ko golosetsa gore boya gatshe rema janna ko ngwe tshona ganegene he lwanabo ehe lwa o kaya gore nya motho o na le go selo ka swa adamo gono hee o riga sebaka hele ga se ka bongwe batho ke go ba re thong ga bana boammaaruri ga ba tlo go bola boammaaruri nne mosadi o batho ba ba utsa gore kwa mantana e re sentele kgang bole hemo ga kame ke shene le shenshe mo gongwe o ga go bola mongwe ga na a go bola mme ga o boele le go apele o ipula gore ga ke mo jela o tla gore sengwe ga utswane ga jwa ee anegele ngwana ka banna ba na le matšhatšha jaka ba iphira gona ko engwe banagane ba ralelelwe ba tsenene moo kore ga kere mona le batho ba le babedi kore go na le letshile lengwe le lethalela go le boela kofo le bosena mokeng ee ee letshile lone le ya go mo tshonya mme a ba a satse gore naeeneeagone go paina mosere ba ke bata gore sega kere ke paina majake le yona leshirilwa le ntshiwa ngwanaka le boela go o kgetsaneng ke yanong go jwa mokgetsaneng go nako engwe le ya go tsena mokee ga mmala ee o ta otsa bathobokete ba re ya nna ka go shega ka diwa ga re mmala na a tsenne mo a tsene mokgetsaneng yaka ya bonona a ntshiwa go wa shira o kgaoganya o hapa motho gore malau a boye wa ntsha go ngwanaka jaanong banna bangwe ba tshaba ka gore bangwe batho mme ba ba shirila go ngwanaka e ya ka bona ga o sa batho ga o sisihala a monna edakaka mo gagwe mme ebile monna nako gorena ke ferekisa gore a daepheri tranke ga kere kore ga ke dakile o shila mona monna a tshwana ba epheri

0: tlangi ha ile moshilo mo rwa ka nna go hom tsone ke ntse ka tsana le mogago le ba go le ba be le mosari ke shile mo nna mo mogago a nji ha kere go sa ka go pola bile be sele me ha ile go gore ke motho ke kgona go ka mothusela ke re a uma man thusere ke mothusa go ngwana ka ke shirla ke ntsha ka gore go go gona pheho mo nna o tshwara ke pheho ka bolo go pheho le ka go tshwara ngwana ka se ja go dire swago
1: ke ya swaka
0: gore ha swaka yana tshwane re shirlwa ga tshiri kutu ha re o no se molemo go kutu ha le o bana ha
1: mo nna ha ile gore se kholong go ha zo shele go o gona go musia misa ba ka nyebe boela 16
0: ya ga nomo 16 ya mo le mo ke mo na bo ngwana ka phakela ha jo mo ke ga itwa go go jola go shikela re gai a tshega
1: tsela tsela ya jamlori
0: go go a a mo le mo go mo sa mo khona mo ke ga itwa tshega tshega wa ratsa be go a hela ke a go borele ke go jela go ke mo na go ke go ba sena ha go ra ka molo mate ha go ri ga ntha o lutwe ke 100 130 o ke pakeng ana ya kana ya jwa ngwana ka 130 ene ba tshaba go reka mara wana ngwana ka awe mokgadi wa takta ga ha o mona kuri o mona pilo mo a ana ke go go mokgadi o phaka go hela mona sekongo aye ha mbe go ka mo go ha ba jwa mena ka re
1: go re
0: ai ke me jo ke go la kere e na ko ba nye nao go go jela go dri dae ngwana ka go garanti go dri dae ke mo sa pelo mo mo ratsa ho se ke mo na ho ndri dai mo sa mo kholo tsaka mo ja ho mo kha yo tsaka tsaka ho sta te kwa ntara khan le ba tshe
1: e ntse le stress
0: yo ntse le stress te se mo heretha o wa na ho a wa yi ha ke tsabe ngwana ka ka so ke mo na pelo mo a ke re go ntsha bokowa ha na le bokowa gore o ntse bokowa re bo mpile mo ho ka go le bana o tshwane gore ko re o ne mo tsho tsho kwa na hiri wa na pele mo tsho o re tsamo ne pilo mo o mbaka nya bokowa so bo zo go mona wo wo ha o na ya no khora ke ya no khora ha o lo tsena me go khora mbele o sentse o siame na ne pilo mo wo o bo mona na o mo ya go go go jola go ngwana ka ha go kaletse ha go kaletse
1: bo mmel bona ha ba ne ha ne bedim ho bo le go jwa no ka ga ma shunyana le bone la mo tshwara re wa isa le bo go wa yi mo tswa shuleri
0: o le re he tswana re ngwana ka ba bo mmele bana be be da mo position ye yo fora ale ka ntha di peiti je ja tsena je kore me wa go forola position ya go ko la u da mo go ena yana ha shilo a shilo wo mo na me le mo ngwana ka a nwa me le mo ko go na lo ba nna go na lo ba sare a na mo o bo ya ga sa se ja gore re thamalala re thamalala ka gore dipeiti tse batho ba bitso ya gore ke se bola batho lana kore se bola mosari se bola monona o bana go ya ka gore ke molemo o mokeng ga mosari re le gona ngwana ka dipeiti tse bola go mara basari le bona o kgona go bana mo ka gore basari mongwe o tla bona motho a le ga a re nna ho mela a ye lang ka dula derta ga jara ke nna ke da uhula hariya ka bong hariya ka bong ya tshera swa ya na o bata tshiso o bata tshiso ngwana ga
1: mbe motho wa re le motho wa mme o kgona gore ha matsipa o thela makari ho
0: bangwa ba heke ya fierta ga ngwana ka bangwa ba heke ya fierta ga mo ha lo tsena go feta go bana ke tsago se boela morwa bangwe he rwa ka lo go tsena go fierta fa a le bana na ngwana ka he rwa ka lo go tsena go fierta ha o boela morwa bo zo gore nko o furugo he rwa ka tsena ba kire hormone ha kire hormone kire hormone le re khlute ja go ngwana ka gore bangwe ba he ke bo 50 ha ba go ke bo 60 ni bangwe he rwa ka ba lo go tsena ho
1: o fierta
0: o tsimula boela morwa e tsana ba tsimula kre a tshiso kora bo ya khatse a hitle le 5 taga a hitle 6 taga yo ka ho da khona bang ba re nna ke sentse o le go mo no a itse mo no o fierta o 6 taga o 7 taga me ko mo mo ha bana mo ruba yana ka nkita bu ru mera mo ke o sentse a si yame ha le tshwane o sentse na le putse shi yo ya no to shaka ha u da go fierta ga tsali bi u zona le me wa go hake gore he e mo gaka ko se puti o se ho kole go le go go shoka ba ipola o tsane ho kole iputi tse biyo ya na ke ba ngwa ba ikhantsa ho motho ba go dikiri ya go bute ga sentsa le motseleng
1: bo mme ba swa le ba go simola makai go thira makai le ba le bele hela go ya no go ja ha tsa tswa le ba